0: te pātaka kōrero o te reo irirangi, o te upoko, o te ika.
1: Papakitu ana ngā tai kōrero ki te upoko, o te ika.